tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran

Sabong Pilipinas. It's 8:53 in the morning. Welcome sa Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang po yan sa Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio. It's a feel-good Friday, May 22, 2026. And of course, isli-sli tayo today. Siyempre, ang ganda ng outfit natin. Dapat feel na feel natin yung isli-sli, diba? Weather muna tayo, minisign. Asahan ngayong araw ang maulan at medyo malinsang ang panahon. Sa Visayas, may mga periods of rain at possible thunderstorms mamayang hapon hanggang gabi. Kaya huwag kalimutan ang payong B. Nagdala na ako ng payong. Congratulations to myself! Okay, tama na. So yun na yun, minisan, may dala akong payong ngayon. Very, very folded siya. Pwede siyang dalhin kahit saan ka pumunta because it's very compact and small. Oh, nagbenta na online. Ayan, so minsan kahit yan na payong lang yung dalhin natin kasi minsan kapag yung payong na dala natin ay yung malaki, ito po ay lagi nating nakakalimutan, di ba minsan, tama? Alright, so national headlines tayo, mainit ngayon ang political scene matapos kumpirmahan o kumpirmahin ng DOJ na valid at enforceable na ang ICC arrest warrant laban kay Senator Bato. Yes! Ay, sorry. Matapos i-deny ng Supreme Court ng kanyang petition, inatasan na umano ang PNP at NBI na hinapin at arestuhin ang senador. Look for me! Bato, bato, pick! Posibleng magsimula sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Erwin Tulfo. Pinaplansya na umano ng senador. Pinaplansya pa ako niluluto! Charat! Ang tentative schedule at inaasahang tatagal ito ng ilang linggo. Nagbabala ang DOH matapos umabot sa higit 4,600 ang bagong HIV cases sa first quarter ng 2026. Ay nako, patuloy ang panawagan ng ahensya para sa awareness at regular testing lalo na sa kabataan. Ako, Diyos ko, bakit kabataan? Kailangan kasi dapat meron tayong basic sex education. Kung paano, kung anong mangyayari kapag gawin mo to, gawin mo yan. Basic knowledge kasi hindi alam nila. Walang nag-o-open, walang may nag-ano, parang tabo ka agad kapag pag-usapan. Kailangan talaga merong ganyan para alam nila ang kahantungan, ang consequences ng kanilang actions. Di ba, minasign? Tama! Samantala, patuloy na minomonitor ng PhilVolks ang Mayon Volcano matapos makapagtala ng bagong minor strombolian activity kagabi. Wala pang mandatory evacuation pero naka-alerta na ang mga residente sa paligid ng bulkan, which is good. Okay, minasan, ingat po kayo dyan. Ingat-ingat po kayo. Samantala, isang low pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Bagamat maliit pareho ang chance ang maging bagyo sa mga susunod na araw. Local news tayo, inibestigahan ngayon ng Cebu City Council ang muling pagdami ng basura sa SRP matapos reklamo ng mga residente. Ang mabahong amoy at sanitation concerns na problema rin ngayon sa tanawan ng Tacloban. Mahigit 600 farmers ang apektado ng matinding init at kakulangan sa ulan. Hindi lang po 600. Hindi lang. Ayon sa City Agriculture Office, nasa 233 hectares ng taniman ang unti-unti nang nalalanta, lalo na sa Cebu City. Good news para sa mga nasa northern Cebu earthquake survivors. 5,000 residente sa Medellin ang nakatanggap ng financial at rice assistance mula sa provincial at national government. Maraming salamat. As you should be. Nagkaroon ng second alarm fire kahapon ng barangay Tejero, Cebu City. Pero agad din ito ang naapula bago pa lumala. Wala pang official na ulat sa injuries habang iniimbestigahan pa ang sanhinang sunog. And tuloy na tuloy po ang Cebu Mangoes Festival 2026 sa Mactan, Newton. Simula ngayong araw, tumpok dito ang giant mango cake. Hala, gusto ko yung matikman. Ano ang lasa niya? And dumako po tayo dito sa Tacloban News. Local naman po tayo. Dito naman po tayo sa ating banda. Mainit-init po tayo dito at may chances of isolated rain showers and thunderstorms ngayong hapon. Sa Tacloban, kaya stay hydrated at magdala pa rin tayo ng
tubig. Tubig and payong all the time minasan kasi hindi po joke ngayon ang nangyayari. Samantala po, ang ating headlines naman sa Tacloban and Eastern Visayas, patuloy ang paghahanda ng Tacloban City para sa disaster resilience programs. Patapos muling maramdaman ang magnitude 6 earthquake sa Eastern Summer nitong mga nakaraang linggo. Mainit pa rin ang usapan sa Tacloban matapos ang Balikatan Exercises 2026 kung saan bahagi ng military drills ang ginanap sa lungsod kasama ang US at Philippine forces. Patuloy na pinag-uusapan ng media at human rights group ang conviction ng Tacloban journalist si Frenchie May Cumpio sa terrorism financing case. Pinapalakas pa ng city government ang tourism at infrastructure projects kabilang ang airport expansion, boardwalk rehabilitation at convention center developments para sa mas mabilis na economic growth ng Tacloban. If gusto niyo talaga ng mabilis na economic growth, eto may suggestion po ako minsan. Ang suggestion ko po ay support small local business. Support local artists. Talagang magbo-boom po tayo kung gawin po natin ito. Yun lang po ang suggestion ko. Bilang isang kapwa artist dito at small business owner. Yun lang ang masasabi ko. Alright? Aresak! Wakata! Ayan. Para sa ating sports and showbiz entertainment, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Oras natin ay 9. Susunod ay ating dream horoscope for today. What is your horoscope? Dito lang po yan sa Dream High with your ate DJ Senpai, Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. We'll be back!

Welcome back, Minasan. It's 9:27 a.m. and you're still listening to Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio. And basahin natin ngayon ang ating horoscope for the day. May 22, 2026. It is already Friday. Yes! Happy Friday, everyone! Yes! Hey. Happy Friday! Gemini muna tayo, May 21 to June 21. Ang pagtanggap ng mali ay sign ng katatagan. Bigyan ng sapat na panahon ang kasiyahan mo. Mag-relax, mamasyal, kasama ang mga mahal mo sa buhay. Pero tiyakin na tapos na ang lahat ng gawain. Lucky numbers and color for the day ang 11, 19, 23, 33, and fuchsia pink. Para sa Cancer naman, June 22 to July 22, lilitaw ang sikreto. Mabubulabog ka sa iyong katahimikan. Ang good humor ang magpapahupa ng tensyon. Lucky number and color for the day ang 39, 41, 25, 50, and cyan blue. Para sa Leo, July 23 to August 22, kumonsulta sa higit na nakakaalam kung hindi ka sure. Ang angkop na gabay ay magmumula sa mga matagumpay na. Lucky numbers and color for the day ang 25, 49, 54, 19, and orange. Para naman sa Virgo, August 23 to September 23, iwasan ang mga pangako. Baka mapakulang. Lakasan ang loob para masundan ang bulong ng iyong puso. Lucky number and color for the day ang 45, 56, 27, 15, and purple. Para sa Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, and Taurus, mamaya yan para sa ating second batch ng Dream Horoscope. For the meantime, let's listen to more good music. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio. You're with your ate DJ Senpai on Dream High. Oras natin, 9:29 na.

Welcome back to Dream High with your at the DJ Senpai. This is 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. And dito na tayo sa ating sports buzz bina sign. Game na game ng sports world ngayong Friday. Team Gara, ito na ang mas pinainit na sports updates para sa inyong morning radio rundown. PBA Commissioner's Cup, semis heat up. Umiinit ang semifinals matapos maagaw ng rain or shine. And last of painters ang game 1 kontra Barangay Ginebra San Miguel. Critical ngayon para sa Gin Kings ang game 2 upang maiwasang mabaon sa serye. Nakakuha rin ng early advantage ang TNT Tropang 5G laban sa Meralco Bulls matapos ang matinding semis opener. Samantala, sa NBA playoffs update, tabla na ngayon ang serye ng Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs matapos ang 122-113 win ng Thunder sa Western Conference Finals Game 2. Pinag-uusapan din ang kondisyon ng ilang injured NBA stars habang papunta ang playoffs sa crucial stretch ngayong linggo. Samantala, sa volleyball updates, dominant pa rin ang Creamline Cool Smashers matapos makuha ang 2026 PVL All-Philippine Conference title kontra Signal HD Spikers. Nabigo si na CC Rondina at Bernadette Ponce sa kanilang opening match 11 sa Danish Tandem sa Volleyball World Beach Pro Tour Novali Challenge. Samantala, sa football headlines tayo, malaki ang pag-asa ng Philippines Women's National Football Team na makapasok sa playoffs matapos ang kanilang impressive performance sa AFC Asians Cup. Boxing and billiards naman, minasign, former world champion na si Francisco Bustamante ay muling nagpakitang gilas matapos masunggit ang titulo sa Buffalo's Pro Classic One Pocket Division sa New Orleans. Patuloy ding pinupuri ang rising Filipino boxers matapos ang matagumpay na international title bouts nitong buwan. UAAP and NCAA Sports, mainit pa rin ang laban sa UAAP Volleyball habang nagpapatuloy ang impressive run ng Far Eastern University Men's Volleyball Team. Sa NCAA Women's Volleyball naman, nananatiling undefeated ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights matapos ang kanilang 12 na sunod-sunod na panalo. At yan ang iyong mas pinainit sports blizz ngayong Friday. Keep it locked in dito lang sa Dream High with your ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Oras natin, 10:33 na. I'll be back!

Oras natin, it's 10:56 in the morning. Welcome back, minsan nahulog yung nahulog yung cover ng mic ko sa sobrang pagmamadali. Dahil nalibang tayo. May ni-research kasi ako kasi lapit mga kaibigan at makinig kayo. Parang very timely and very very good talaga tong song na to. Oras natin, it's 10:57 minsan and here is our Dream Bus. Dito lamang po yan sa Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. With your ate DJ Senpai. OMG, speaking of music, na rini-search ko, meron po tayong music scene, ang P-pop! Yes! That will support local artists. Patuloy ang pag-angat ng P-pop sa international scene matapos i-confirm ang bagong regional concert tour ng rising Asian artist na dadaan sa Pilipinas ngayong second half ng 2026. Kasama rito ang rumored collaborations with Filipino acts. Patuloy ding pinag-uusapan online ng girl group na Beanie matapos muling mag-trending ang kanilang hit songs at concert for performances sa social media. Samantala, beauty queen updates, trending pa rin si Bea Milan Wendorsky matapos niyang sagutin ng citizenship questions following her Miss Universe Philippines 2026 victory. Ay, naku talaga mga ito. Ay, nakakaloka talaga kayo. Marami namang fans ang nagpakita ng suporta online. Buti naman, usap-usapan din ang bonggang production ng Miss Universe Philippines 2026. Lalo na ang Filipino-inspired stage at performances ni na BGYO or Baguio at Jason D. Teleserye and TV updates naman tayo. Ah, OMG, mainit ang ratings war ngayon dahil sa action drama series na The Master Cutter. Starring Ding Dong Dantes. Wow. Marami ang umahanga sa kakaibang role niya bilang Taylor by day at Bounty Hunter by night. Patok din sa viewers ang Never Say Die ni na Jillian Ward and David Licaupo. Habang papalapit ang kanilang explosive finale ngayong araw. Sa afternoon TV naman, patuloy ang pag-angat ng musical drama na Born to Shine starring Zephany Dimaranan at Michael Sager. Celebrity sport and events, trending online si Anthony Constantino matapos maging player of the game sa isang celebrity basketball showdown nitong linggo. Maraming netizens ang nagulat sa kanyang basketball skills. Samantala, international showbiz Korean actor Kim Ji-soo. Nireveal niya na gusto niyang magkaroon ng bahay sa Pilipinas. Si Bear, dakot ang tuna dito, ha? May tuna naman, ha, Tolosa. Baking gusto ni mo, Kim Ji-soo, magbalay ha tolo sa haranihiya ha, bitch, bitch. Gusto niya magkaroon ng bahay sa Pilipinas dahil sa sobrang pagmamahal niya sa Filipino fans and local culture. Aww, buti ka pa, minamahal ang Filipino at ang local culture. Yung iba dyan. Ako. Singer na si Jessica Sanchez shared online the most incredible year niya, 2025. Patapos ang kanyang music comeback at personal milestones. Samantala, maraming fans ngayon ang nag-aabang sa possible collaborations between Kapuso and Kapamilya Stars matapos dumami ang crossover projects ngayong 2026. Mainit din ang usapan tungkol sa bagong wave ng Gen Z Stars. Bagong wave talaga, ginawang zombie. Gen Z pa naman yung nakalagay. Nakakaloka talaga. Anyway, ito na. Unti-unti nangingibabaw sa TV ang mga Gen Z Stars. Ganun. Ng mga bagong Gen Z Stars. Streaming at concert scene ngayong taon. At ngayon, ang inyong mas extended na showbiz rundown this Friday. Ako si Ate DJ Senpai, reminding you na kahit busy ang buhay, always make time for good music, good chakra, and good chika. Dito lang sa Dream High on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Oras natin, 8:00, alas 11 na minasan. I'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin, it's 11:25 a.m. I'm Rivka and welcome back to Summer's Best FM Station on 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your ate, DJ Senpai. Dreamkada, ito na ang ating news recap. And of course, meron tayong exchange. US dollar to Philippine peso exchange para sa mga friend ko dyan ng mga VA. Ang US dollar sa migit kumulang 61.57 na po ngayong May 22, 2026. Pero, alam mo, minsan okay sa amin to. Pero minsan din hindi. Kasi, ibig sabihin po niyan, tataas po ang presyo ng mga bilihin. So, kahit pa lumaki yung sahod namin, ganun pa rin. Yung mga bilihin naman, parehas pa rin. Nakakaloka. Financial experts say na posibleng manatiling volatile ang forex market habang nagpapatuloy ang global fuel and geopolitical concerns ngayong buwan. Yan po ang ating quick conversion guide. $10 around 615. $50 around 3,078. And $100 around 6,157. $500 around 30,785. O diba, Mina? So yan po ang ating conversion update. Ngayon po sa ating ano naman, news headlines rundown. National headlines tuloy ng manhunt operations laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Wanted na po siya ngayon. Matapos pagtibayan ng DOJ ang ICC arrest warrant issue kaugnay ng War on Drugs investigation. Minasign ang ICC po ay hindi po foreigner. Sila po ay international court. Okay? Magpapaintindi po muna tayo sa mga hindi nakakaintindi kung ano po itong ICC. Ngayon, kung may krimen ka po laban sa katauhan or crime against humanity, ito po ang mag-aano sa inyo, maghahanap sa inyo at magbibigay ng hustisya sa maraming tao. Ang ICC, kasi crime against humanity na po yan. Kahit po wala na po ang Pilipinas, nag-withdraw ang Pilipinas noong 2019, sakop pa rin po dahil nangyari po ang mga insidente before pa nag-withdraw. Okay? Ngayon, inaasahang magsisimula sa July ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang senator na bahagi ng Senate leadership, nagbabala ang Department of Health matapos makapagtala ng pagtaas ng HIV cases ngayong 2026 lalo na sa youth sector. Patuloy na nakamonitor ang pag-asa sa low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na maaaring magdala ng ulan sa Visayas at Mindanao sa weekend. Alright, Minasan, so that's our news headlines recap. Oras natin, it's 11:28 a.m. We'll be back for more, so stay tuned lamang dito sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Dream High with your ate, DJ Senpai.

104.7 Dream Radio. Welcome back, Minasan. That's the station that you're listening right now, Summer's Best FM Station. Dream High with her at the DJ Senpai. Oras natin, it's 11:50. Mga Dream Kada, bago tayo tuloy mag-sign off, eto lang ha. Sa dami ng ating news and issues, minsan parang gusto na lang natin maging hotdog sa freezer, alam mo yun. Frozen, tahimik, and walang responsibilities. Oy! Pero oy, hindi tayo hotdog, be. Ibig sabihin nun, may chance pa tayong mag-level up. Maging... Hungarian. Ayun ako eh. Basta, tao tayo. Pwede tayong mag-heal, pwede mag-glow up. Siyempre, magbayad ng bills. Charot! Reminder lang na hindi porket stressful ang mundo, stressful ka na rin forever. Hindi araw-araw main character energy. Minsan, kailangan mo lang maging villain. Charot! Kimi! Pero alam mo yon, minsan na kailangan ng maging extra ka lang muna din. Minsan lang ha, huwag palagi. Kasi darating din ang season mo. Inom ng tubig, iwas overthink, at huwag masyadong marupok sa kumain ka niba? Kumain ka niba? Hindi kasi yan personality trait, besh. At kung feeling mo wala kang progress today, isipin mo na lang, at least hindi ikaw ang headline. Diba? Hindi ikaw ang headline sa breaking news, hindi ikaw ang wanted, hindi ikaw wanted. Small wins are still wins, mga mi. This is me, Ate DJ Senpai ng Dream High of 104.7 Dream Radio. Hopefully, susunod magkaroon tayo ng unmute, but next time na siguro. Kailangan muna natin, paano ko ba masasabihin to? Kailangan muna nating mag-recharge. Nagpapaalala ko sa buhay nyo na ang buhay ay maikli. Kaya huwag kayong magpa-stress. Minsan na magpakadilulo ka rin. Stay safe, stay cute. Cute, yes. And keep dreaming high. Bye, Minasan! Next time ulit, which is next week. Sayonara!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin.

0: Kung tripan nga barato, sulit nga ganado, tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page, Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalay.

0: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
4: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

Inihayag ni Batangas Representative Jervil Luistro na magpapatuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kahit hindi ito personal na dumalo sa mga pagdinig sa Senado. Ayon kay Luistro, nakasaad sa Senate impeachment rules na maaaring ituloy ang paglilitis kahit hindi magsumite ng sagot o hindi humarap ang Vice Presidente at ang kanyang legal team. Aniya automatikong ituturing na not guilty plea ang hindi pagdalo ni Duterte sa paglilitis. Binigyan din ni Luistro na maaaring maging disadvantages sa depensa ni Duterte ang patuloy na pagliban nito dahil mahalaga ang pagharap at pagsagot sa mga alegasyon sa impeachment proceedings. Nauna nang sinabi ng kampo ni Duterte na nakadepende sa pangangailangan ng korte ang pagdalo ng Vice Presidente sa impeachment trial. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
3: Just give me one more chance.
2: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
4: Philippine Standard Time, it is now 3 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Naglabas ng Executive Order No. 116 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos na taasan ang Minimum Access Volume or MAV o dami ng pinapayagang angkat na karne ng baboy sa bansa para sa taong 2026. Sa ilalim ng bagong kautusan, itataas ang alokasyon ng pork imports mula sa kasalukuyang 54,210 metric tons or MT patungong 204,210 MT. Layunin nito na mapanatili ang sapat na supply at masigurong abot kaya ang presyo ng karne ng baboy at mga processed meat products sa merkado. Sa ibang balita naman, pasado na sa House Committee on Government Enterprises ang House Bill No. 207, panukalang batas na nagpapababa ng optional retirement age ng government workers. Kabilang ang mga guro, pampublikong paaralan sa 56 anyos mula sa 60. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa co-author ng panukalang batas, isang mahalagang hakbang ang pag-aproba ng komite sa naturang panukala tungo sa mas makataong retirement policy para sa mga guro at empleyado ng gobyerno na inilaan ang kanilang buhay sa serbisyo publiko. Nagbibigay din aniya ang panukalang batas ng pagkakataon para sa tunay na pagpili upang makapagretiro sa edad na 56 matapos ang matinding pagod o burnout na dulot ng napakabigat na trabaho. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

na ng kaso ang dalawang individual na nahuling nag-claim ng AICS assistance ng makailang beses gamit ang iba't ibang pagkakakilanlan. Sa ilalim ng AICS program, maaaring makapag-avail ang mga benepisyaryo ng assistance para sa medical, burial, transportation, education, food o iba pang tulong pinansyal. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Dream Radio time. It is now 6:27.
3: Dream Radio!
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
4: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
1: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquale.
5: Just give me one more chance.
1: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
6: New-

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

kwota, isa lang sa mundo. GF, napakaraming yan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio Time. It is now 7:59.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
12: Stop right there!
11: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTS.